abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munnaffe biikira Maria esaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo naye nga mbeera nsambya Priest Center. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka, ye Mukama waffe, yalumuntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Lunaku olusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulino gwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Omukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulino gwa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: Piki piki yandi kuita mumi anganya jengaro.
1: Tiviari mo. Bine vya pa maulite. Omani
2: kuzungu.
1: Mama, ichibuza chone zungu besiri. Boita. Katitugeze mo paipo. E, namba biri.
3: No, navo kusoma kumpewo. Tomu uri dechi tegeza.
1: Atenga asemye kumpewo.
3: Era na nyonyola neye yanjula no kwe yanjula.
1: Namba biri. Omkulu uwe mkono.
2: Tumenyeri
1: abavujirizi bana abakabinka no kakati kisi.
4: Kuliko Marianum Press Ekisubi. Kuliko Saint Benedict. Kuliko Nancy Stella. Nekubera kone Saint Charles Rangi Ekibi.
0: Pichi pichi yandi kuita mumi anganya jengaro.
1: Kabuze kata.
3: Amanyi lwacho kigudde. Tetuina Saint
2: Benedict.
3: Eri Saint John the Baptist Primary Teachers Institute.
1: Bwacho pichi natajikwatako?
3: Natajikwatako.
1: Aya. Naye cho tekigana mtu kwegirayo. Tusimbudde nambe. Sawulo bwe yasituka okugenda mu ddungu Yezefu okunoonya Dawudi. Alina abasajja Abayisirayiri abalondolo be yagenda nabo. Bali bameka.
5: Abasajja abo bali batano.
0: Piki piki yandi kuita mumi anganya jengaro.
2: Bali asatu.
1: Namba emu ekibuzo ekyokubiri. Mu vanjiri ya Luka tusomanga Yesu agamba abayigirizwa be okwagala n'okusabira abantu ab'enjawulo. Tumenyere ku biti by'abantu abo.
5: Mulimu abannamwandu, mulimu abankuseere n'abantu ng'abasamaliya abatali baggwanga
0: lyabwe. Piki piki yandi kuita mumi anganya jengaro.
1: Owe mukono omulonda. Chichi bino temwali yo. Mwakoze muti. Kale, necho techigana. Namba B, bino bibyo.
2: Mwe ansa, aleme gamba nti. Benjo gede, bali mu.
1: Okay. Namba emu, abogeru wako obave tubade tusubira, oberengo tumenyera. Kuti namba
2: chi. Muli mwa balabi babu. Kichoka. Muli mwa baba chaye. Na baba yiganya. Biyayu gira kwa
1: uwa. Kale namba bili. Mugudobo, malaika Mikaili ali imirira. Omukungu omukuru. Oya yugendu wako. Alinobu vuna imzikwa. Wawe wa mchitabo cha Danieli omulanzi. Mateke devulu unji? Mkudiremu?
4: Inyo.
1: Mugudobo, malaika Mikaili ali imirira. Omukungu omukuru. Oya yogeddu wako, alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieri omulanzi. Obuvunaanyizibwa obwo bw'otubuulira.
4: Yatuyamba okulwana entalo n'amasitaani.
3: Yongera ku ddoboozi lyo ng'oli mu kumuzinda atoyogerera eri waali lya.
4: Malayika Mikaeli yatuyamba okulwana entalo n'amasitaani.
2: Kitegeeza nti oyinza mufunza oti.
1: Kigambo nga kimu.
4: Ye mulwanyi w'entalo.
2: Oba mukulu.
0: Piki piki ogikutte ku luwagi.
1: Kale, na kino kikyo namba bbiri. Yesu ng'ali ku lusozi n'abayigirizwa be, Petro, Yakobo ne Yowaana, we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo. Bonna ne basamaalirira. Ntegedde bulungi? Yezu ngali kulusozi na bayigirizwa be Petro, Yakobo ne Yohana we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo bano ne basamalirira. Ekyo ekyabaawo kyobotu.
4: Engoye ze zayakaayakana n'ekire kugamba engoye ze zayakaayakana saba kutereza
3: kari tereza yangu
4: kwe gambe chile engweze za yaka yakana nizibiranga omuzira ne chile chajia ni chibabu utikiro luvanyuma Petro na agama tutimbewa ni sisi la sato
2: hero diyo nevi tufe hero na hero wakwa waloche
0: tupate pichi pichi ojikute kuwaji
2: singa tubamine ekirala eddoboozi eryava mu ggulu erikakasa kyanyani
4: mwana wange
2: ekyokubiri Musa ne Eriya abaalabikwa mu ddu nakyo kyabasamali babaali tebabasua
1: abafu
2: kyabalaga nti bano baakola
1: gyebali yes namba emu tugenze byafaayo byekereziya mu byafaayo byekereziya kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we alinyisibwa eddaala ontegedde bulungi nnyo
2: naye twagala kwogera bannaye
3: tonyeenya mutwe
2: abawulira ku mpewo tebalaba anyeenya mutwe baagala ddoboozi in fact ekyo kisazaako n'okubonera yogera
1: mu byafaayo byekereziya kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we alinyisibwa eddaala abaffe ddaala ki eryo
5: afuka sawa sumba
0: pichi pichi ojikute kuwaji
1: tuwachirimu Maria Goretti tuwa manyagabe episkopi ababi abaziki kwa mkerezi ya ibira Maria
5: natoka ye mwesikopi stensela hawoku vili mwesikopi dongo
0: pichi pichi ojikute kuwaji
2: cho chisaza ako kubonera omuntu okubanga eyo june bota gusika gwo gukapike
3: gwo kozesa kubonera
2: gwo webita oyogera webita
1: nange ngira kusaje mu kumsa
5: wa konsoni wase
2: yogera nyu
1: kwebita
2: nange ngira abana gwo kwebita eyo ngo balagire wakao gwo yogera
3: mkali tukene mwacho
1: namba biri tulimbia kwa yobie kerezi Robert Kadnosala yes, yasumusa mnyonyo okutuka kudala ya maina bazirika kuwa papa atani yakolo uokulinyisa na mgongo kudali

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yatuuka e Yeriko, awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene. Muzibe Batimaayo, omwana wa Timaayo, yali atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira nti Yesu w'e Nazaaleeti, n'asooka okukoowoola ng'agamba nti, "Yesu, omwana wa Dawudi, nsaasira." Bangi ne bamukomako asirike. Ye n'ayongera bwongezi okuleekaana nti, "Omwana wa Dawudi, nsaasira." Yesu n'ayimirira, n'alagira okumuyita. Ne bayita muzibe, ne bamugamba nti, "Guma omwoyo, situka, akuyita." Ye n'asuula omunagiro gwe, n'ayabiriza, n'ajja gy'ali. Yesu okwanukula n'amugamba nti, "Oyagala nkukolere ki?" Muzibe n'amugamba nti, "Rabboni, muyigiriza, ntunule." Yesu n'amugamba nti, "Genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Amangu ago n'alaba, n'agenda ng'amugoberera mu kkubo. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
0: Namu okubalamusa, mwase mutya nno banyabo ne bassebo. Mbeebaza kuba nti nno muwuliriza era mukyaliko ku Radio Sapienza. Muzikiriza okwebulirira ku masomo ga leero n'omulamu ogugamba nti amaaso gaffe gabeere ku Mukama waffe Yesu Kristu. Amaaso gaffe gabeere kwani ku Mukama waffe Yesu Kristu. Evanjiri gye tuwulidde olwaleero, tuwulidde Yesu Kristu ng'awonya Batimaayo eyali omusabiriza, eyali asabiriza ate nga talaba. Muzibe ono akiikirira ffe abagoberezi be, abagoberezi ba Yesu abatannamulaba, abatamulaba, abatakimanyi nti nno ddala ye Yesu Kristu, ababuliddwa, abatasobola kumulaba, abatakyamulaba ffenna. Mirundi mingi nnyo, bangi nnyo ku ffe twali tumulaba naye akadde katuuka ne tuba nga tetukyamulaba oboolyawo. Kyassanyu nnyo nti ate gye bali mu ffe era abamulaba mu bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe. Tutambulira awo. Abatamulaba, Peetero atugambye mu ssomo lye tuwulidde erisooka nti ekituleetedde ekyo okuba nti nno amaddu, amaaso gaffe ate gali ku bintu bino eby'ensi, omululu gw'ebintu eby'oku nsi bino ebiggwaawo gutulemesa oluusi okulaba Yesu Kristu. Ebintu ebitonde eby'oku nsi si bibi, naye ate birina kutuyamba kuweereza Katonda oyo gwe twegomba. Birina kutugamba kusemberera Yesu Kristu. Birina kutuyamba kugoberera Yesu Kristu oyo eyajja okutununula okusobola okuggyayo obulungi amakulu g'olunaku olwaleero. Munzikirize neeyambise ebintu bye tumanyi, okugeza ennyanja nga ye Kereziya. Kereziya ngenda gigeraageranya ku nnyanja. Kereziya ngigeraageranyiza ku nnyanja. Ate embaata, fena tumanyi embaata nadeezi z'oku mazzi, naye Mukama waffe Yesu Kristu. Sigambye nti ne Yesu Kristu mbaata. Ekisemba, obubaata buno obuto nga yeffe abagoberezi baani ba Mukama waffe Yesu Kristu. Obubaata obwo ku mazzi mu mbeera eya bulijjo bugoberera maama waabwo. Waayita we buyita, waayita we buyita, bali babirabyeko nammwe abatannalaba kukuza ku mazzi, zino ez'okutaka muziraba nti weeyita we buyita, weeyita we ziyita nabwo we buyita obuto. Olw'ensonga nti nno bulaba, olina amaaso. Naffe bwetu bwe tuteekeddwa okubeera ffe Abakristu nti amaaso gaffe okusobola okugoberera Mukama waffe Yesu Kristu galina okuba nga galaba. Our spiritual eyes, amaaso gaffe ag'omwoyo. Pawulo atugambye ebizibya amaaso gaffe ge maddu g'ebintu ebyo eby'okuki, eby'oku nsi ebiggwaawo. tubyegendereze. Tulidde bingi nnyo ebiguddewo mu nsi yaffe ne mu nsi endala yonna yonna. Bangi mwali mugenzeeko mu bifo eby'okwegayirira okugeza Kiwa Mirembe, Namugongo, Kibeho, Nawa ne Mukereziya yonna gye tusabira. Ne muwulidde oba oli awo mu ngeri ezimu, mu mbeera ezimu, budde obumu. Abantu abamu nga bakaaba nga baazirana nga balanga amasimu gaabwe agabbiddwa, obusawo bwabwe obubbiddwa mu bifo ebyo. Kyannaku nti n'abamu bakwatiddwa ababbi abo nga bambadde ne sapule n'emidaali. Matuno nga bakristu ngaffe. Era n'okugezeera mu bikola ebimu ebigenda mu maaso mu nsi, oggyeeko ebyo ebigenda mu maaso bifo mwe tusabira. Tuwulidde bangi mwattu ne mu nsi eno gye tuwangalira mu maofiisi ag'enjawulo nawa yonna yonna nga basibiddwa oba nga bakwatiddwa olw'okuba nti ne bakulumpanyizza, babbye, balimbye, basse naye ate nga nabo bakristu. Kyannaku nnyo, kitegeeza nti nno tuyina bye tuluubirira ate tuyina bye tulaba. Mufo ky'okulaba Mukama waffe Yesu Kristo yatulaga ekkubo ettuufu, yatulaga ebikolwa ebirungi kuba yatufaanana. Ng'oggyeeko ki? Ekibi. Yesu Kristo bwe tulina okusaako amaaso gaffe so okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu gye yagenda. N'olwekyo bakristu baganda bange, Peter era Peetero atukubiriza atugambye nti nno tuli nsi, tuli ggwanga lya Katonda, tuyise lulondo be, atuzzaamu amaanyi. Yesu Kristo yajja n'atufiiririra, oboolyawo twayonoona tudde eri Omukama ajja kutusonyiwa. Ate twongere okwesabira abakristu baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo oyo yajja n'atufiiririra asobole naffe okutuzibula amaaso ag'omwoyo, asobole okutuzibula amaaso ag'omubiri tusobole okumulaba, tusobole okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu obwamuleeta ku nsi era bwe yajja okutwagazisa. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: ba Uganda abiri mu ababiri balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma kali mu 1969 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 31 Julai 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate mubiri omugenzi Bishop Magambo mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1969 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
1: Obubwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: Program sagalagalamidde
3: edakiika 27 ezaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya g'olunaku olwaleero 9 mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Jimmy Jacobs JJ ne Kabasa tuli mu sagalagalamidde morning show akaseera kaffe aka okyogera kooki tutambula ne bannaffe aba Farmers Center bali awo Makindye va ku poliisi ye Katwe awo yambukiriza nga dambitaala bye Makindye ku kizimbe kye bayitanga ekyaba China oba waberanga supermarket y'aba China awo ogenda basangawo bagudde wodda okulaba nga baku savinga gwe muna Uganda alima n'okulunda nti munango kulima ye baka boni gwe mugongo gwe gwanga Uganda kitegeeza fenna ne bwoba tugenze mu nnimiro olina akakwate ku nnimiro
4: olya
3: kyekyokka olya mulimu abagamba nze
4: ndiwa office
3: nze byokulima tebinkwata ku biinawe biinawe bikukwatirako nsonga tutunulidde yabannaffe okusinziira akukulaga obutalibu matifu okwa mufti wa Uganda mufti Mubaji bwe yalaze nga asaazisa abantu idi unaku lwajjo nti nga agamba nti banange obusiraamu presidenti abulowoozeeko si ye yekka n'amadiini amalala n'amawanga amalala n'ebitundu ebirala waliwo ebitundu ebibeerawo nga bagamba nti feeno tetufunangayo yadde minisita n'omu kyokka gavumenti eno tugikoleredde kubanga okusinziira ku bigambo bya mufti alaze nti bakoze ekyamaanyi nnyo gavumenti eno okusigala nga ekyali
4: ki era nze nnakiwulidde jjo nti bakoze ekyamaanyi ng'abasiraamu
3: okugisabira
4: n'okugibeeza
3: mu buyinza kati nga nabo basaba okubanga balowoozebwako nga nsikayo yenka kiri kye yayogedde nti oluusi abantu abakulembeze bano abenzikiriza n'abakulembeze abalala bwe basisinkana president oluusi bamusaba bintu byabwe ng'abantu bamusaba motoka bamusaba buyinza
4: baana batwalako bweru kusomera
3: bweru
4: kubijjulo ng'ebyo mupabuliki bwajjata n'asaba ekyeggwanga oba ekyeddiini ye
3: kubijjulo bye tutera okulaba pulezidenti byakuŋŋanyizako abakulembeze b'enzikiriza n'abakulembeze ab'ennono n'abalala ndooza nabo baali kitegedde nti balina bye balina okusaba ebisingako awo ebisingako kubanga oredi amamotoka bagalina naye oluusi ogenda okulaba nga kifaanana bulala twebuuza nti obwa minisita n'ebifo ebirala ebigabibwa mu gavumenti byali gabanyiziddwa kusinziira ku ki kale
4: kwate simu
3: 0755 4 83 73 ne 0784 9 93 noti 2 halo
5: mwasi mke bannange
3: bulungi
4: sebo
5: sanitizer akamutyaba ndi wa kibiina kya national platform ate nga ndi musiraamu yennyini ow'ekibuli era nga nze muntu omutufu okuteesa ku nsonga eno zanogisookamu
3: kituufu
5: okusooka ddala nkakasa mwami Museveni n'abamulya mu ngalo ife n'abasiraamu sitwamuwagira era mwami Mubaji emenya ebigambo bye ebigamba nti abasiraamu twakola nnyo gavumenti eno sigalewo nze nali omu kubaalwana ennyo
4: eveewo
5: ekyo nikikakasa era tadda mu kukwogerera fena ndi musiraamu jjajjange yesekisoibu semakula mukutu wa Uganda yasooka nolwekyo njogera with authority nalwanye nnyo eveewo era nga mpagira kyagulanyi yasimatuse busimatusi naye ku nsonga tulabye nnyo bannange era wano ndimusiraamu wenebaliza ekereziya katulika si wakati njogera ku lediyo yammwe nze nasomera mu ssomero bayita Saint Aloysia bukalaje bukala eri egomba egomba Saint Aloysia abaasomera mu myaka gy'ekyenda bakubuulira Saint Aloysia bukalaje bwe yali etinta kuba gavumenti bwe yaleeta UPE naki

0: ni kuruse ya magesi Tolina kukajara
1: Tolera ano mkutale karele kibaita viva mtuwe Ntunda nyanya mkene nga bovira wele
2: Inabana omugati kwemba temanyinti kwa pei Sabuni atabe rewa

0: Oyo mami sende bimbisala ne mchala wa mune rema na makula kudachika ziri ameka abiri mumwenda ezisa kusawa enya baka ita love commissioner.
1: Obulungi kwefaako kano ke kaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu programu endabibwamu
0: era nga leero gye njagala okuwa yeruwa ngamba beauty tip njagala kugamba bwenzi twayogerako emabegeri ne tugamba nti omukyala yenna yandibadde ayinayo waakiri ka wiigi kamu wiigi z'enviiri zino ze twambala nti mu bulamu bw'omukyala wandibadde oyinayo akantu ako lwaki olunaku lwe lukedde nga lubi nokera nga wenna oli bibyo nga toyagala kintu kyonna ku mutwe nga ate oyina akatugeze ogenda okukola oba oyina omukolo naye nga toyagala kukwatana mu mutwe kati ng'ekigenda okutasa mu mbeera eyo ke kawiigi ako koolina so buli mukyala yandibadde ne wiigi ewuwe emuyisa mu mbeera muli muna tugenda ku makyala kati abaana abazeyo okusoma nga toliira yadde ekikumi toyina zigenda mu saluuni wenna nokaye naafaanana ntya naye bw'oba oyina kawiigi oteekako abantu nibalooza nti oli bulungi kumbe gw'omanyi ky'oyitamu nero ensonga eyo okuba ne wiigi kya buvunaanyizibwa kati nakano kankakugambe bw'ogenda ng'ogula wiigi manya nnyo kiki ekikunyumira zosuubira gwe osinga okumanya bw'ofaanana omukyala gwe osinga okumanya bw'ofaanana kale gwe bw'oba tomanyi genda ew'omuntu akutunza omugambe nti naye omanyi njagala wiigi naye eriwo enenkolera kuba tetufaanana nze lira nina amatama omulala agenda kujja nga yewamba nga senga wiigi gy'ennyambala ye takisobola kugyambala ku ye teyina kyetegeeza ate nga nange bwe nyambala ey'owemba nja kulabika bubi mulimu omuntu ng'ojja kwambala ki afro naku zino afro kweziri afro wiigi obenga kibebi ng'omuntu akutunulako nga oh my god ng'omulala ajja kujja ne afro abeere nga bano baminisita abamu munnange njogera nnyo minisita wetoga yesu era neewunya babaguza wiigi obeeza owiigi oba biri basiba nti lusi bitegeera lusiba biki ebyo aba afro lab naye kati kyenjagala okuddako kyekino nti manya wiigi kyekugendako abamu balina boobu ono ayawulira wakati nga bwekateekako obanga malayika nze era nikisobola kambala ako kati abalala nga beetaaga ka boobu kano akawulira mu sayiti ng'ate olwo ojja kulabika bulungi abalala beetaaga tuno otuyengo kals ezo ngaomulimu agenda okulabika bulungi ne bu kals obwo ku mutwe abalala babala buno short wig obwo obumpimpi obwo nga bwakambala aba swiit mulimu agenda okukambala ogambe tuli ku ki ng'olinga embuzi ensajja so genderera nnyo wiigi obe ne wiigi entuufu enkya nja kudda n'ekirala about wiig tova ku nkuluza y'amagezi
1: obulungi kwefaako labika bulungi beauty tips mu puroguramu endabirwamu
0: butereevu
1: muzeeki obuntuntu obwo obutanyuma bw'owulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu puroguramu endabirwamu osanga bunaakoma muzeeki

0: kunyiza
1: Muzee chiho kukunyeza mu program ya fe ndabiruamu kumisambu tano tano ana chinana musatu msambu musatu neziro msambu munana nyana mwenda ana musatu zero biri WhatsApp yu kumisambu tano tano ana chinana musatu msambu musatu tuliku muze tubagambe kate tujabaga ambako paka amichu siza bantu mwetu kwa webi nitu ntubia mwebi mwekola wama
2: amari
1: wanjidia nesamu nji maria wasu zote ya nyamu Bangambire ko.
2: Oba busekise.
1: Busekise.
2: Oba buwara.
1: Mhm.
2: Bebujama embuto.
1: Mhm.
2: Bebutuma abana bafu.
1: Ha. Musirembwa.
2: Mukwani.
1: Mama ne kwata.
2: Na tatwa guma ne tuzara, guma ozare nawo, nawo kunya gwoti.
1: Utu o.
2: Mali yo na ko.
1: Kalidia.
2: Ni mama lirinda.
1: Mhm.
2: Ne kirara.
1: Mhm.
2: Bana abe fula nti mikwano gya babbaba.
1: Mm.
2: Bovao naayogera birala. Bomulaba n'akugamba birala.
1: Mm.
2: Bawa atanona. Mukazi wa ayagala ono. Mikwano wenda nakugana siri sari.
1: Webale nyo mukwano vera bulungi kuluza ya magezi 2:07 zezule kwere sawa etano. Program ndabirwamu. Byonna byayogedde bituufu. Byonna bituufu. Nzansanga nyo mtu antumira mwana. Kume mbera ya tabuka. Ala watu mwana wa mtu newa mubba. Obo genda gantichi. Shia. Hela.
3: Ya uwebale kuuliriza.
1: Sibu na uwebale kuuliriza.
3: Ya mkatongo li jeli nanga.
1: Ye mwami katongo li.
3: Za mzogo adama.
1: Hmm.
3: Mdeche mga abano na kubira katumura mga amba tenge nanu. Wazi ya katuka ya kenu na mzogo ya liyaka mzogo li. Naka uli idawa. Kende sen. Garinga na yaba lila kumbe ndi
1: waka hapa mbaba soku wali lako ababa kazi basajja
3: vitu yobiyanta manunga ubala wajinda mumuli
1: duwati mumba gamba anga
3: wawai uvu mgamba kwa wakala kukira mazimandi kereziye kwa kila kukira mazimandi
1: petuli babi mko
3: wera bulonji
1: kale sebo na wera bulonji fatima tugamba mbono na Hakenda kuulira nani nesanyu joli jo kuwerekera omuntu tomanyayo ngagambi agenda kunona kase era nga tugenda fenda daddy ninda wa hello wanje wanje de hello nasese bulungi mukwano wasizote ya nyabo immaculate
4: maxensia
1: ya nyabo
4: Mugere nyambako, beba chala wa mobile money.
1: Bawala?
4: O, baba chalo, baba wala.
1: Hmm.
4: Na chifu. Kina mingani, mamako gabu.
1: Hmm.
4: Waliwene wafewe, na lingu mobile money, na kubili sato.
1: Hmm.
4: Nima sada airtime, wa mtuwalo.
1: Hmm.
4: Na antunori loku, baka nilu.
1: Hmm.
4: Na antunori loku, tupa kumpu.
1: Bawe wa?
4: Na mpewa ya mazima. Mungu dami ya mugamba. Njagale ya time. Ya gamboza. Ya time uzi tozi. Na mugamba njagala ya time.
1: Kwa
4: nga? Mungu mba uwele viti. Na dami na antunori.
1: Na
4: mugamba mchala weke rezi. Njagale ya time. Na dami na mbuza. Depozi ya time.
1: Mba chia adako la chia adetamani?
4: Njaga dashi tegera. Ukutungira kuunda vika yomu. Nduoza.
1: Ngalaba toi sawa lagula airtime wa mutualo.
4: Wako airtime.
1: Uwa mutualo.
4: Hmm.
1: Ne yazisa. Na yebela buluji. Akakanyomo nyomo. Ateno kali mbantu manje. Kali mofises. Kali. Kali maduka. Kali wanji. Abantu bayine ngeri jiba wewula bati abantu. Nebi sere visinga tomu tuguwa wewula. Zeni na deficit jena kola anga mwe sija jivavulida. Mwalinga mwomu wala anga wewula abantu. Gabam jol mwomu wami ya ingi na katugeze. Muzei inabako chambuza. Ngomunga loli yaba tayagala na kuge. Ngomulaba yesika. Ninga atemi sere bisingo mtuono guanyoma. Aunzika ya guze. Eh? Katitule kaka nyomo. Panagi. Sima nyeni webuli omdai inabu ya kula na ye. Sisi chabu ntubulamu. Sina chabu ntubula mwakunda uno isamu abantu wa maso. Onagambie, abatunda edagala lia habo. Nebata bulamu chemicals. Chemicals zikola tia? Oba chemicals zobu lave ndo oza. banange mulekerawo. Hey, abatunda dalali habo ne mutabulamu chemicals ezobulabe agambe nti mulekere awo.
0: Lilian webali kuwelezo no kansala muwa inajemba mulongo kulida mchirombe ngavu lijota vya darapu edio sapiensa nilamba teka chidi. Lilian nero mze kwenjaga roko gedako. Lilian njo pakana wafabaisi la mbaba dine idi yawe basobo doga bache basobo de. Nienzi njaga roko gamba kumuntu gula wade oba kilo enyama. Nuta ndiko kukuruma. Ndikunte namba jiva asazi na mpako kilo enyama. Owa, guba domu wadechi okuwa kilo enyama.
1: You know.
0: Osanga ina programu ya ina wala wagendo okuwa.
1: Of course.
0: Hata kuwade wito juguze. Tuma ina beyi ayo. Nino yogele ligambo. Bantu mwe. Mwe telezo. No kansa na mwe.
1: Mwe bali nyue bali redala. Obobo tasima. Jemi tima jivaga antimundi tasima. Na mwe chintu nola vanga tamatinde. Ola bajeno abana bafeje banjulida. No mwa yuko. Nga gwebolo wazeza. Nomula nga ina genza azimbi omutima. Tugambo zimba. Chisenga wakola chenye tuweke tukwe minchi. Hello.
5: Hello.
1: Wanji. Hello. Hello. Wanji nyabo.
5: Hello.
1: Nse nkuhuli na gena maso. Oh goodness. Hey. Chokate mbade nkuulira bulungi osobola okuddamu n'ogezaako gwe bawulira kutema nyanti saidi eno nze mba nkuulira kano nse njagala kagende eri amaduuka baffe bitundu byaffeyo gye tubeera gye tuwangaalira wabeerayo obuduuka bw'oku byalo maama gundi ndi munyiikivu era nkugulako nga nkugulako kitegeera bwe njagala sukaali nzirukawo bwe njagala sabuuni nzirukawo bwe mbajagala kasuka ki nga bijanjalo naye lwaki bantu mmwe bwe tujja okwewola mufuula feesi nzija woli ne nkugamba nsaba ompoleyo kire ya sukaali maama abadde anyumya feesi neefa wena wena n'obanga agaya ebikaawa chupipo mmwe ani olaba banka ze ziwola nga tezitulabanga nako banka tekumanyi naye ate naye tuuka nekuwola kakati ategwe ng'omanyi n'okumanya nti nsula wali ate waliwo ga nti rekodi gye kuyina kombi gundi tosasula ekyo weekiri nsobola okutegeera nti maama gundi eyo tasasula naye ng'omuntu akugulako ate akusasula naye nga buli lw'olowooza okuwola omuntu oyo kaleefa wenna ne weepika kubanga akugambye omuwola sabbuuni owakakaaga kuba mugamuga akugambye omuweeyo sukaali sukaali wa 13.5 agambye omuweeyo sa sukaali oba mpaya akakebe ka blue bandi oba shiya banange abantu bajja kuwogula ku byalo bagende bagule gye basobola okubawola kuba si buli lunaku olaba ne gavumenti yeewola sibonga zaabuze kati ate omuntu wa bulijjo
6: Adam Lilian wasizo kyankasibe wasize bulungi
1: ndi bulungi
6: omuze be bantu be bakazi be tufuna nga bazaddeko naye n'omulirira abaana b'emyaka ena naye n'atakuzaalira n'atandika okuwoza ng'olina obuzibu ogwo muze guntami naye kati bw'ofunayo omukazi omulala n'atandika okuyomba owaganye kunzaalira ate bwe nfunayo azaala
1: tenovaako okitegedde tebaagala kuzaala beepanka nze nange bantama mulimu abo abawala be bawasa omusajja akuwasizza n'akuleeta ozaala abaana ate oliawo oyisa bivulu nzaamala kunzimbira otuuse okudda ewammwe ggwe nze ne bw'aba tankoledde kino sijja zaala nebeeka tankira amaweke agenda okutuuka okwagala omwana nga n'omwana takyasoboka kubanga yali alinda bamuzimbire gwe oyagala bakuzimbire lwaki twesigala ewammwe taatawo n'akuzimbira hela
7: hello
1: hello
7: wasibye taatire
1: nsibye bulungi mukwano osibye otya nyabo nti nsibye bulungi ddi osibye otya nyabo nakutukako mayinja waliwo ekiri abantu wano kibagaaya ng'ekiri emmere
8: mami afirika mukamafe mulungi
1: ekiseera kyonna
8: embeera ze weewaawo omukisa gw'essente gukulembere buli kimu kitambule bulungi management ya radio sapensi yazisijja kukowa basabira mukama wampeero kye musinga okwagala omukisa gw'essente buli mukozi wa radio sapensi mukama muwa omukisa mugambe nti amiina ate nange ngamba amiina mami liriani omuze gugende kuwona mikwano gyaffe gwe ng'olyawo osabiriza nga toyagala kukola emirimu gijja n'oginyooma ogusigukola ogusigukola ngwe oli okusabiriza busabiriza nga naffe b'osabiriza tetulina bantu mmwe tujja bbalaga omutima ate tetujja bbawa nze omuntu atakola mamiririyani mukwano gwange nga tokola tosuubira kukuwa kikumi kyange kila agenda kubagwa sente na petu hili vangiriwe enkuba nekube ya nukumudala enkuba nekuba kumudala waninogamba bane naziza kwa aje msani nikukuchia enkufu nekufumu kila tunonya nonye bantu bange itu ina motiwe tuzinoga mtewazi kuguno na mavuka tibaga la kola bali wakusabiliza tetuja kuziba wa tetuja kuziba wa tetuja tuja kubela bakodo
1: mpulira
8: mwazituke mkene mwiribe mwujejiri jemisa mwama suje tu atandikira ko ngi mchapati na yumu kakwisi wa mwama suna kamba wanza siku kola ama mwama jiri ya ni mkwa gala nyo vera
1: ulonje vera ulonje kuruza ya magezi atenga inesongai pani wali ya babatu omusanga ne sati ya viride omusanga kagatoka kudoru vege kubanga yeta sobola kola mulimu guno obaguli chupipo ehi embera tuwajivamu da evitabu vya tusoma bituyamba kwa buyambi okubanti tutereze miri mujafi so siteka ntio inakola guwa soma nasango omuvubuka sometime back nali ninye boda ngatala kuitana fezoli omuvubuka tugende okunyumia nga musajja msomesa secondary omwana ya mpanguloyo nanga mandi msomesa secondary naenda bibera muna kendo kulanga tibijira kati alikuboda nila ganti sejusa kubanze banga linda mala msomesa siko langa msenteze nkoze mboda omulalera na hii yali amvuga nanga mbanti nakola yangamba yali ya maliriza university saidi ye kabale yu kati mwebio bia mulimu omaza sini ya fosi siko na vina ozanya na ansigwe unagambi wasuzotia mwana wa mama webali kuweleza omuse banyeza ala abambale ngoye za fitting chokanga ate asubira kusisinkana yo mukowe banange mutwe sitaza bwamazana natumira ku bameba wa fans club bamita Uncle Ben Salongo banange ateranga chayogede kitufu nyezala atoma nyibulunji tijogenda omukojja musanga yo mumbera yonna kuba bino mubimanya no manya tugenda ku mukolo bweguti tugenda kuzika omukombulingere ajja kubaye nali okogira mbutetei bomulaba notaniko kwesiba kwa bulesu anayi, sana andi vade kwa msaji. Nila mtu vye mpuli labye nandi koze.
9: Hili ya niwe wale kuweleza. Zeno njagala kugamba chitongole cha fecha kisis. Chitongole cho chijia murugudo. Nchisalasalo munga mbade mwunya. Nchisalasalo mwunyanya. Akine chuleka wukumare nyezi. Obunya mbade vito na atine gafuka aganyi. Kana ilu hachi wajia ukukole ya kule bintwe bionga tevete gese batu sasi leba naye ichalia ni kankuwe kumauli legano uza kutaoli eka wala wanoraba wo wabade wabali ya wo katuito utobazi ya utobazi wabade wakole meze nungi nyente vao wakazi batu mebasa jia batu mpise wakati bali mkukaba maziga nema eva kedevu kezu era tusasire nnyo abantu baffe munnayuganda tetumanyi agenda kulaga abaana abakyala bali awo bakutta obwana bakaaba bukaabi Lilian tusabire eggwanga nze likyali nate
1: nnyo webali eddala kojja w'abaana mbeera bulungi webale nnyo webalire eddala ndooza owulira ekiri mugwa kubalowooza ebiri mu ggwanga lino binsobeza abannayuganda tubadde tubagambe bakere ku makya bonna bagende bagende kwongeri ebola abanange in fact leero ntuze nina omuntu gwe njogera naye ne tugamba nti abuzimbe buno batadde ku mwala bulungi nnyo era bulabika bulungi ono nakivubo kyano buzimbe bulabika bulungi nnyo era bulabisizaawo bulungi naye ate senga mu kifo ky'obuzimbe obwo omwala ogwo baguzimba kakatale akali modern senga omwala ogwo okuva eri ewakiseka paka eno gye gujja ku Clock Tower senga gwazimbwako akatale katugeze ka myaliriro ebiri abantu bano ababagi ku kkubo bantunda binyeebwa ntunda nyaanya butungulu ne bamanya nti tuyingira awo ffenna temulowooza nti Uganda yandiganyuddwa nnyo okusinga kati obuduuka obuliko kuba obuduuka obuliko bwe ntunulira ebizimbe biri ebi ndoza kati byebiri emmanju waabwo ebyebizimbe luli byali kuku kati wetwogerera biri mmanju I even wonder abantu abo bakola abali emabegeri simanyi baplana baffe nake simanyi anyway onagaye good morning drill hope oli bulungi dia wanga I'm very fine biru gwe bali kubeera yonga nawe mkwano owolereza so tusaba mukyala Kabanda minister wa Kampala awa mno mkulu Chofa mufune kuba plana abatuufu. Let them plan the chivuga. Katintu mwine chisanje chukubi. Leka tuba labe kuba ntumwenge. Tuline Yes, I was in the blunging. Poor old Wabadangamba, my Alexas, the master reminds the doctor began come come. I was in the Wallaby Sabulunji, in for real Gulabi Kabulunji. Naye, Omutono, one son, Abaganulu, Momkaz Abadatunda, Enyanya, Abadatundira Kemiemba, Okuchala, Abadatundo, Tunguru, O was in the Nobuliko, Bumuganula. Kati aliruda wesa wenunga naba nabanda kusomeru. Oh goodness. Katanda sasire guanga lino. Urachi yesikola sente. Kanzije, tova kunkulize ya magize. Sule yo mziki, nebiye mizanyi.
10: Singo mtu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuotele kila sente mu bank. Singo mtu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama. Oba pini yo joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okugula wa akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
11: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika bw'oba olinakyo obuuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 5 3 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
12: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunyako mawunye ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde tuyina ne Honda Excel Honda SC15 generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo bulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga ku Centenary Bank, na matabi gafe. Okweto olore guanga, kuwe simu noti 200, mwenda 00, muna na 2 msambu, obaweleza WhatsApp ku noti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pitibiche yo, yoba sechi nomu, obe ya maridadi, tutu kire kumatabi gafe gona
13: omuvubuka na wasusi zenga kejo omuvubuka usobola kujifuna ngoita mu Centenary Bank
12: Honda SC110 kajambia ya pichi pichi eriko
13: ebyedda bisasika nga mpawa davidisa
14: kale webambu ya satula ngomanya nti olwali lwatyagiri ono lubalumbe mutayi wange oyogedde kitufu nnyo nti namunyenye ne semukuto byombi bibera biwuka kale mutaka nsizitonga buzito nze ntandise okulanya akati ntera nnyo okuyira abantu nga mugamba nti ebyokola bya kimpatiira nga nno mutegeeza nti bya mangu mangu era tebiyise mu mitendera emituufu naye kimpatiira yemmere esookera ddala nyazaala gyafumbira mukamu ananga kyajjatuuka mu bufumbo emmere eyo yayitibwa ekimpatiira era ebeera ya mangu mangu tetera na kujja bulungi ebeera ya lukolakola yayitibwa ekimpatiira
13: ebyedda bisasika nga mpawa davidisa bino byewasubiddwa mu program Sagalagala midde
15: Salongo John Ssenkubuge ow'Ebulenga ku luguudo lw'emitiyana ekitiibwa ky'obwa Salongo akiwomeddwamu emyezi 5 gyokka oluvannyuma lwa DNA gye baakoze ku balongo okuvaayo ng'eraga nti tabalinaako kakwate
16: abaali mu kyalo nga bamala abalongo
1: ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaaga nga tomanyi ate ayinza okukunonola gye bujja ebisiraani nga byakedde nyongera kizambi
15: genda leta nzezirize nga byakedde
1: ebisiraani nga byakedde ebisiraani nga byakedde ofuna
13: Umuziki omuteketeke obulungi emboosi ensonga zikwata ku muto wa bulijjo Monday to Friday okuva ku ssaawa emu ey'olufa ky'okulusi ku ssaawa ssimu lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno
17: Be bajulizi baffe abiri mwa babiri abafa wakati we banga lukumi mulu na chinana muetano ne lukumi mulu nana chinana mumusambu. Abajulizi ba Uganda abiri muaba abiri balanjibwa Papa Paulo Omukaga nga kumi na munana Oktoba lukumi mulu enda nkaga muena e Roma. Kali mu nkaga muenda na abiteka muingato najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 mu lumu July 1909 atuuka e Rubaga enkeera nga lumu Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate mubiri omugenzi Bishop Magambo mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga lumu Agusto Kololo ate nga 2 Agusto 1909 n'ayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo Omukaga.
18: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.

0: babadde bamwadde omulimu n'agambye nti sigenda kuba nga nkola mulimu guno olw'okuba nti dda aba PSG bajja kuba nga banvumaavuma bampogoloze abwettu nga PSG sisinkanaasa eno agambye nti nakirabako Bayern Munich bwe yali ng'esamba PSG naye mba nga ndi ku mukutu guno nkola analysis abawagizi ba PSG banvumaavuma ebitagambika bye batanvuma ng'ekyamazima tebabimanyi n'ebimu baabiwayizanga buwayizanga banvuma jjukira nti Sami Nazere tiyakubirako ttiimu ya PSG yakubirako Olympic Marseille kaakati abawagizi ba PSG tebamwetaaga ate kuno gujja kuba nga gujja bagira anti agenda kuba nga ate abadde alina kukola analysis ng'akola analysis ku ttiimu ya Arsenal kaakati watu Sami Nazere ebyokugenda maaso tokka ng'akola analysis awo ku mufaina ekikopo kyefa champion ng'akolera ku TV ya Canal Plus abivuddeko n'agamba saagala kumpemula wemula sajja bajja kumpemula wemula nga n'aba na bangi balaba kaakati watu Sami Nazere ebyokukolawo agenze maaso kanga bita tagenda kukola ku mpiira ogwo gwa Arsenal ne PSG akunako lw'omukaaga kerabya Crystal Palace agali ogatiriza nti omusambi omusajja amaita nga Oliver Glasner agenda kuba nga abatiya bambi okwangula ekikopo kya FA Europa Conference League agenda kubata kaakati waliwo tesitanye zigenda maaso baaleeta ndooni erola onesibanu gye yabadde yagala Crystal Palace yagala kwange omusala omusava abe nga asobola okwegatta ku timannaffe aba Crystal Palace bwati omusajja ono Andoni Olaola yali egatta ku Crystal Palace n'ategatta ku timannaffe aba Esmerani ebadde mwetaaga okulaba nti abegattako ate bwe tuba nga tuvuddeawo anjagala kuba nga nkujjukiza bannaffe aba full time half time odds nga ngenda okuba nga nkwata ku mawulire amalala gavaako mu kalabu ya Arsenal anjagala kuba nga nkugamba abwetu bannaffe aba full time half time odds awo abwetu onnaku olwajjo waliwo tiketi zaabwe ezasobodde okuba nga ziwangula onnaku olwajjo tiketi yaabwe ya pia wangu de galabia nuwa wagi tume win wawede 5-0 bimi sijeke bagi pungunia sodo kwanti wangu la 3-0 okusika nga tiketi ya VIP ya kute atenga ne tiketi ya VIP ya mnakuraji ya kute ilibes bagi tume win ya wangu demo 0 atene Felix Lewin wawede 3-0 okusika nga ya VIP ya kute atene ya VIP ya sodo kwange kwa tabako ze cash out kwa tiketi ya ESS nuwa sodo kwanti waitao akatambula kawe akachatambula burunji abwekyo kakyatambula bulungi olunaku olwajjo ku lwokubiri kasobola okuba nga katandika bulungi n'olwajjo tiketi empiira gyonna gye bakuwadde gyasobola okuba nga giwangula kaakati n'olwaleero akatambula kano kakyaliko kale genda osobola okuba nga okeekwata kagenda kuba nti kagwako olunaku olwaleero akatambula kano abwekyo kakyatambula bulungi kale keekwata osobola okuba nga osobola okuba nti wangula ne VIP za wangula olunaku olwajjo kaakati olwaleero bamaze okuba nga bateeka empiira egiwangula genda ku simyo teeka keeta mu sechi mabira atali wachika bomalao onyigesta 2016 2020 kenda kusinyo onyigesta 2016 2020 ogende master kwanto onyigesta ba okay oja kwanto ofune mpire jwangula nyigesta 2016 2020 osoro kwanto ofune mpire jwangula o sta 2016 2020 nyigesta ba okay obengo ofune mpire jwangula bwetu bamaze do kwanto bajiteka kusinyo kali nyigesta 2016 2020 genda olabe tiketi waliwo tiketi yawe ya famire ewangula yebiri bbiri bakuwa empiira okumalira ku mukaaga ne tiketi endala gyeziri okupamba nnaffe aba full time half time odds nyigasita 2016 2020 ofune empiira egiwangula omusambi wa kimannaffe aba Arsenal bamuyita Miles Lewis-Skelly agambye nze mbategeeza mu bbanga sire n'okuva kati mugenda kundaba nga nkuba wakati ono abadde akuba nka namba 3 okumala akabanga naye ng'agambye nti nze ntebereza mu bbanga sire ne ngenda kuba nga nyimirira wakati awo nsobole okuba nga nkuba ekinya mujja kumpulira agambye nti nkakasa mu bbanga sire ne ngenda kuba nga nkyusa ekifo atandike okuba nga akuba wakati kale bwati omusajja ono awerekedde okuba nga afuuka midi ng'akuba wakati awo ng'asuula enjegere agenda kuba nga avaayo mu kannamba 3 yaliko omutendesi wa Chelsea Maurizio Sarri nakyenkoma okufuweeta sigereti aludde dda n'asazaamu endagaano gy'abadde ne kilaabu ya Lazio bwati amaze okuba nti aba buli akadde kona Maurizio Sarri agenda kuba nga alangirwa ng'omutendesi wa timannaffe aba Atalanta abwetu kontrakiti yabadde ebuzaako omwaka gumu naye yafunamuko obutakkaanya ne pulezidenti wa Lazio amanyiddwa nga Claudio Rotito kaakati kwetu kontrakiti agisazizaamu kaakati agenda kuba nga afuulibwa mutendesi wa timannaffe aba Atalanta awo jjukira nti Lazio bwolekedde kulangirira mutendesi genero Ivan Wino Gattuso yawerekedde okuba nga afuulibwa mutendesi wa Lazio ono yasobola okutendeka ttiimu eggwanga lya Italy Maurizio Sarri ye ayolekedde okuba nga agenda kutendeka kalabu ya Atalanta etasobodde okuba nga ekola bulungi sizoni eno katandikirawo ku mwenda tuyanzege
1: In a rush to get to the bank, it's time to move with your bank. With Sente Mobile from Centenary Bank, you can now send and receive money, check your account balance, pay school fees, get instant loans of up to 5 million shillings, and so much more anytime, anywhere. Now, that's what we call banking on the

0: mikono jaffe. Ayi Katonda omuyinza wabuli kantu ataggwaawo, omulimu omunene gwe wakola mu kutonda, tota kugenda ng'ogwongerako nga weeyamba ebyo abantu bye bakola, n'ogenda ng'ogutereeza. Tukwegayiridde, wuliriza abantu bo abakuwanjagira. Abantu bonna bawe emirimu egibatuuka, bwe banaagenda nga beeyongera mu kwezimba n'okussa ekimu nga baweereza bannaabwe. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Essomo ebbereberye. Mwe muli basaserdoti ba ngoma, ggwanga tukuvu, okulangirira obutuukirivu bw'oyo eyabayita. Bye tusoma mu bbaluwa esooka eya Petero omutume, omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okutaano, n'olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'ebiri. Abaagalwa ennyo, kyemujje muzaalibwe, timulumwa njala ndala wabula ey'amabeere. Eby'omwoyo okubikwata nga bwe biri kye kinaabayamba okukula mu kulokoka. Mulezeeko ne mulaba Omukama nga bw'ali omulungi. Ye ly'ejjinja eddamu abantu lye baasuulagana, so ng'ewa Katonda lya muwendo. Mumweyungeko abasaserdoti abatuukirivu, abaweereza ebitambiro by'omu mutima ebisanyusa Katonda olw'okubeera Yesu Kristo. Mube mutyo amayinja agazimba ennyumba ey'omwoyo, so mmwe muli luselulondobe, abasaserdoti ba ngoma, ggwanga tukuvu, bantu ba Katonda ab'obwebange, okulangirira obutuukirivu bw'oyo eyabayita n'abajja mu kizikiza n'abatuusa mu kitangaala kye ekyewuunyizibwa. Edda nammwe timwali ggwanga lya Katonda, mwali timusaasiddwa, so laba kaakati baabasaasidde. Bannange mbeegayiridde, muli bagenyi, muli balamazi, mwetangire mu ebyo byonna eby'omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo. Nga bwe muli mu bantu abo abatannasoma, muyisenga bulungi bulijjo, beerabireko bennyini ku bikolwa byammwe ebirungi. Obw'okusaasira nga butuuse, bajja kutendereza Katonda olw'ebyo byennyini kati ebibayisa ababi. Ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
2: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
1: Ensi zonna mugulumize Omukama. Muweereze Omukama mu ssanyu. Muyingire gy'ali nga mujaguza. Mumanye ng'Omukama ye Katonda, yennyini ye yatulokola, tuli babe, ggwanga lye ate endiga ze ddundiro lye.
2: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
1: Muyingire mu miryango gye nga mutendereza, mu mpya ze nga muyimba, mumutendereze, mugulumize erinnya lye, anti Omukama mulungi. Okusaasira kwe kwa mirembe gyonna, obwesige bwe bw'amazadde n'amazadde.
2: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.

0: atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira nti ye Yesu ow'e Nazaaleeti, n'asooka okukoowoola ng'agamba nti, "Yesu omwana wa Dawudi, nsaasira." Bangi ne bamukomako asirike. Ye n'ayongera bwongezi okuleekaana nti, "Omwana wa Dawudi, nsaasira." Yesu n'ayimirira n'alagira okumuyita. Ne bayita muzibe, ne bamugamba nti, "Guma omwoyo, situka akuyita." Ye n'asuula omunagiro gwe, n'ayabiriza n'ajja gy'ali. Yesu okwanukula n'amugamba nti, "Oyagala nkukolere ki?" Muzibe n'amugamba nti, "Rabboni, muyigiriza, ntunule." Yesu n'amugamba nti, "Genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Amangu ago n'alaba n'agenda ng'amugoberera mu kkubo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nateyo okubaaniriza mu kitambiro kino ekya Misa. Tukubira amavi okwongera okusitulira Omukama obulebevu bwaffe, nga tumusaba atunyweze mu kukkiriza, ate naddala mu Misa eno emirimu gy'emikono gyaffe nga tumusaba agiwe omukisa. Byonna ebivaamu byongere okutuzimba, bituongereko okumumanya ate n'okuweereza bannaffe buli omu mu buvunaanyizibwa bwe. Amasomo gaffe agatuweeredde olwaleero tusobola okumala kumpi lunaku lulamba nga tugatematema. Naye nsabye era nsaba twebuulirire ku buntu buno wammanga. Akasooka, lye ggwanga eryamba naffe Abayudaaya, enneeyisa yaabwe. Ate oboolyawo nga teyawukanako nnyo n'eyo ey'obuwangwa bwaffe. Mu kusookera ddala, Abayudaaya be bantu abeeyagaziyagazi, era nga bo atali Muyudaaya atwalibwa okuba omukaafiiri. Era ne mu ssaala zaabwe ze basoma, bakyeyagaliramu nga beebaza Omukama kubanga yabatonda nga Bayudaaya. Tetubanenya kubanga oboolyawo naawe ampuliriza, bw'obeera osoma essaala weeyagalira nnyo mu buwangwa bwo, mu kabira yo. Awo nno tetukyewuunya nabo okuba nti beeyagalira nnyo mu bwabwe. Naye mu mbeera zonna tusooke twewuunye ekisolo ekiyitibwa omuntu, anti n'omugenzi Katolubwama yagenda n'ayimba oluyimba nga yeewuunya ekisolo ekiyitibwa omuntu. Okusookera ddala tuwulidde Yesu ali mu kutambulatambula tuuse mu kitundu kye Yeriko, n'amala n'akivaamu. Yeriko yalinga bw'onoolaba entabiro y'amawanga ag'enjawulo. Yava mu kitundu eky'Abayudaaya n'ayingira Yeriko, ate n'amala n'afuluma Yeriko n'addayo mu kitundu ekirala eky'Abayudaaya. Tuwulidde muzibono gwe bayita Bartimaayo. Erinnya eryo lirina ebigambo bibiri, Bar ne Timaayo. Timaayo ye yali taata w'omwana ono. Bar nga lyenga bwandigambye nti mutabani wa gundi, katugambe mutabani wa Musoke. Omuyudaaya yandigambye Bar Musoke. Mutabani wa Simeo, erinnya lyandibadde Bar Simeo. Awo ono Bar Timaayo ng'ayogerwako wano yali muzibe, mutabani wa Timaayo. Naye ng'obuzibe bwe okusinziira ku vanjiri etuweeredde olwaleero, obuzibe obwo kirabika bwajja olw'embeera y'ensi, oboolyawo n'embeera y'obulamu bwe n'eyisa ye nga bwe yali. Kubanga bw'asabye Omukama omukolera ekyamagero, amugambye nti, "Rabboni, nyamba nzire muntunule." Kiba kitegeeza nti yali yatunulako, yali alaba. Naye oboolyawo embeera y'ensi yafuna oba bulwadde, ng'obulwadde buleeteddwa embeera y'ensi, oba obulwadde bwava ku neeyisa ye yennyininnyini, n'aziba amaaso. Ki kye tuwulidde ku Bartimaayo ono? Yawulirako ku Yesu w'e Nazaaleeti. Era mu buzibe bwe yeeyambisa sensezi ze naddala amatu okuwuliriza biki ebigenda mu maaso. Era tulabye ng'obulamu bwe oboolyawo yatuulanga nnyo ku kkubo, n'awuliriza ebibooziboozi oba emboozi zonna nga bw'asabiriza. Awo nno mu kuwulira obuwulize ku Yesu w'e Nazaaleeti, bw'awulidde ku luno omusinde ogw'abantu abayitawo, abuuziza ani oyo nti Yesu we Nazaaleti, era ng'asinziira ku ebyo bye yali awulidde ku Yesu we Nazaaleti, alabye nga ke kaseera k'alina kukakukka, ke kakisa k'alina kukakukka okuwoneramu okusaba Omukama akyukire gy'ali, okusaba Omukama amusuule omukono. Era tuwulidde ng'alaajana nti, Yesu we Nazaaleti nsaasira. Reaction y'abantu abaali mu kisinde nga bagoberera Yesu tugirabye, obaoliawo nga ye reaction ey'obukyayi. Musajja gwe, obaoliawo bwe wali ng'okyatunula watumalangako emirembe, sirika mangu totubogganira. Naye ye Barutimaayo ayongedde kukangula bukanguzi ddoboozi ng'agamba nti, Yesu, obaoliawo society mwendi ejja kunsalira omusango olw'ebibi bye nakola olw'enneeyisa yange etali ya buvunaanyizibwa. Naye nze kansigale nga nkowoola Omukama omusaasizi, obaoliawo ananziriramu. Bwe bamugambye sirika mangu, ng'ate sirika mangu oyo obaoliawo avudde mu bukyayi, avudde mu butaagaliza, yayongedde kangula ddoboozi. Yesu mu kusirika okusooka tekitegeeza nti yali tamuwulidde, era tekitegeeza nti yali tamulaba. Naye yayagala omusajja ono ajjeyo n'ag'omu buto akowoole. Ze ssaala ezo ze tusoma enkya n'eggulo, obaoliawo mirundi ebiri esatu ng'olaba tewaliwo kikyuka mu bulamu bwo. Omukama nnyini yatugamba nti mwegayirire obutakoowa. Barutimaayo n'akowodde n'eddoboozi eddene, era Yesu n'ayimirira n'agamba, mumuyite. Kakati nno nikiddayo walire ku kisolo ekiyitibwa omuntu. Bennyininyini abamugamba nti, sirika mangu totuleekaanira, be bamu abamugambye nti, guma omwoyo, situka, wuuna akuyita. Era bw'akasusa eri eki omunagiro gwe, agukasusa eri ng'omunagiro ogwo obaoliawo gutujjukiza embeera envundu etutuusizaawo, obaoliawo nga tetulina namaanyi gagyeggyamu. Bw'osanga embwa ng'egudde mu kinnya, bw'eba ekaaba esaba kimunnyamba nve mu kinnya kino, era bw'eva mu kinnya sisuubira nti eddayo okutunula mu kinnya ekyo. Awo nno gwe munagiro guno gwasudde eri nga gumujjukiza ebikadde, ayagala obulamu obujja. Alinga akanyonyi akatolose ku mutego, era bw'atuuse eri Yesu, ku bizibu byonna byonna Barutimaayo bye yalina, Yesu bw'amubuuziza, oyagala nkukolere ki, agambye, Rabboni, ntunule nate. Yandisobodde omugamba mpa ssente, yandisobodde omusaba obulamu obulungi, yandisobodde omusaba kino na kiri, naye amugambye nti, Rabboni, nyambanziremu okutunulanga bwe nali. Era Yesu n'amugamba nti, ky'osabye kyenguwa, ddamu okole ki? Ddamu otunule. Era n'agenda ng'amugoberera ng'atendereza Omukama olw'okumuddiza ekitiibwa kye. Tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka erivudde mu bbaluwa esooka ya Peetero omutume. Peetero omutume bwe yali awandiika ebbaluwa eyo, yagiwandiikira ekereziya ey'omu Asia Minor, kati ly'eggwanga erya Butuluuki. Nga bangi nnyo ku bannaggwanga, ku bannamawanga abaali basenze Omukama. Bwe basenga Omukama ne bamugoberera, obulamu bwabwe ne bukyuka, ate baafuna ebiyigganyizo ebiva mu bannaabwe abaabalaba nga bakyusiza mu mpisa zaabwe. Kiringa bw'onoobeera mu kigulupu ky'agavubuka agakubiga emiggo ku kyalo, agabbiga embuzi, agakola ki, gwe n'okyusa obulamu bwo n'ogamba nti, ebyo eby'edda kati mbitadde, kanfuuke omuntu omuggya. Kaakati mu kufuuka omuntu omuggya, ekibinja kye wali nakyo mu kusooka ne batandika okumalako emirembe nga bakutulugunya. Era bangi nnyo ku Bakristu bannaffe nga ne famire mwe tuva n'okutuuka kaakati tebakkirizanga nti Yesu yafa n'azuukira, nga bakyayisa mu mpisa ez'edda. Era ng'oli wano owuliriza nga n'ekikubonyaabonyesiza mu famire za olukongolo lwe bakusiibyeko, ebimu ku ebyo bikuvunaanibwa kubeera musomi, obaleetako olusomisomi, totambula nga bo, tokkirizamu ebyo bye bateesa, obaoliawo ng'ebimu sina bya buvunaanyizibwa. Kati abantu bano baatuuka ekiseera ne beebuuza naye, ddala ddala ke tugoba kaliibwa? Lwaki buli omu atusuddeko olukongoolo? Lwaki buli omu atutulugunya? Awo nno Peetero omutume ng'awandiika, yawandiika n'abagamba, bantu mmwe muli ba muwendo nnyo okuva ku lunaku luli lwe mwasenga Omukama ne mumukkiririzaamu, munywererawo we mukwakoze eki, we mwanyweredde. Ebikemo ebisomozo bijja kubaawo mu bulamu bwammwe, naye ke mugoba mumanye nti kaliibwa, kubanga alinywera okutuuka ku nkomerero yagenda okubeera omuwanguzi, ate era empeera y'abawanguzi ejja kuba nnene ddala. Tuweereza nno misene ey'olwaleero nga tusaba Omukama atukuze emirimu gy'emikono gyaffe. Lwaki, nga tukakasiza ddala nti ne mu buweereza bwaffe, mu mirimu eyo gye tuweereza okusomoza tukusanga. Naddala, bwe tukulembeza okukkiriza kwaffe, ekereziya kyatuyigiriza, ojja kwesanga nga bangi nnyo batakkiriza mu byo, ng'era bajja kusulinka mu lukonko. Kubanga obalemesa biddiiru ebigenda okubagaggawaza mu bwangu. Obalemesa okuggyawo obulamu, obalemesa okutambuza embeera ey'okuwoolera eggwanga, gwe nga tukkiriza mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Tusaba n'Omukama akuwa omukisa yonna gy'oli. Gw'anyweredde awo w'onyweredde n'ogamba nze Kristu ge magoba, Kristu lye kkubo ge mazima bwe bulamu, kanywerere wano. Musaba nno akuwa omukisa, akuwe n'obuvumu mu buweereza bwo obwo. Ebisoomoozo bino abiwebuleko, ate ng'atutuuse n'oku buwanguzi. Ate ekyo ng'okitadde ku bbali, tumusaba emirimu gy'emikono gyaffe agiwe omukisa. Naddala ekivaamu kigende nga kyeyongera, nga kizitowa. Tube nga tusobola okufuna ebyo binaatuyamba okweyimirizaawo, ate n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, naddala obutunuulidde amaka gaffe n'abaana be tutuuyanira enkya n'eggulo. Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe. Katusi.

0: Uno Kristo akaliga ka Katonda, uno ajjawe bibibi ensi. Besimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama,
0: sigwanidde kuyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bitulungamye tutuusa ne mu obwo bwe twegomba nga bwe bulamu butaggwaawo.
2: Amiina.

0: nti mbawa katono. Ne gamba, ok, namwe Nicholas mwogera nnyo naye kale tubongezzaako. Wanchi mwogera kituufu.
1: Mm.
0: Eh? Kati, ne bazongera ko nozi satu kitundu.
1: Mm.
0: Eh?
1: Satu kitundu.
0: Mm. Mm. Esatu kitundu. Era tusuubira nti nno okutandika n'omwaka guno ogujja.
1: Ogw'ebyensimbi.
0: Ogw'ebyensimbi.
1: July rumu.
0: Kuba abazigaba oluvannyuma lwa myezi esatu.
1: Hey.
0: Kati bw'aba nti luli abadde afuna ebiri kitundu, kati agenda kufuna esatu kitundu. Esatu kitundu emirundi ebiri gye mitwalo musanvu. Bw'ogattako esatu kitundu gye mitwalo kumi kitundu. Kumi ne kumi kitundu. Kumi kitundu. So kati tusuubira nga mukama wa phone waliwo bazze era naye ayongera okirongamya ategeeza bakadde baffe nti nno omwaka ogujja okusinza bakama we kye banaaba bamugambye naye nga ffe kiki baatugamba era nti n'okuba twakigamba nino zaali ntono nnyo naye nabo ne batugamba tuwuliriza sayidi zonna ne batugamba naye omanyi muno n'essaawa eno etwogera wali afuuse omukadde
1: kituufu ekyo
0: so bwe tugamba nti nno tugenda bawo emitwalo kumi oba abiri zonna kye zinaaba awo tuba tulimba nsi twagala tukole ebintu nga bisoboka tetwagala tukole ebintu ebikyasoboka kati kye tujja kulaba nga ffe ministry nga bwe banaabalabye tulabe ki kye tunaasobola okukola ki okwongerako era n'olwaliro nina essanyu okulaba nti nno kye baayogera bakozezaaki basobodde okituukiriza
1: Programu omulongooti gy'owuliriza abakulu Nicholas Kiyingi gwe nnina ate ne Alex Ssebaggala oba Minister of Gender, Labour and Social Development. Nina abakulu abamu be tutera okukyaza wane nsambi wano waliwo obangiyite nayo organization erina HD Family. Ebiseera ebisinga bye bazze nga batugamba wano nga bagamba gavumenti abakadde yabeerabira teyina kyebakolera nnyo kiri awo kakati Alex nduza kansoke naawe
2: gavumenti teyeerabirangako bakadde gavumenti emanyire ddala nti abakadde gye bali era tebeerabiranga ebimu ku biraga nti nno gavumenti erabiranga bakadde era ebamanyi nti gye bali ze ssente ziize njogeddeko njogedde ku ssente za mirundi esatu njogedde ku ssente za PDM
1: Sage
2: n'eza Segop ezo weeziri mwami Kiyingi ono ava kwogera ku ngeri gye baateeka gavumenti ku nninga bongeze ku ssente za Sage ekigenda okukolebwa gavumenti nga tufudde ku kya ssente gavumenti etaddewo amateeka ag'enjawulo agalaba nti nno omukadde akuumibwa nga revised policy yaabwe revised national policy ey'abakadde weeri tuyina council member ku buli kakiiko okuviira ddala ku mutendera gwa wansi eri ku parish n'oyambukira ddala paka mu paalamenti era nga bwe nabategeeza nti tufunye parliamentary representative ow'abakadde tuyina minisita ow'abakadde waali ebyonna biraga nti nno omukadde teyeerabirwa yessebo
1: okay ekyo kikoze bulungi kakati Nicholas njagala oyongereze ku kya Alex
0: actually neyanziza nnyo omukisa ogwo kubanga Alex kyayogedde kituufu gavumenti teyeerabidde bantu bano abakoze emyaka omanyi lwaki mbayita abakoze emyaka oba abeebuzibwako bwe tugamba abakadde kiyina engeri gye kivugamu ng'okwawula okuleeta enjawuka okusosolasosola kubanga bakadde baffe kyebayita nti no be banansango be bananyini
1: bebakalibwongo
0: bakalibwongo bakalimagezi kati bw'ogamba mbu nno obeerabidde tosobola kumanya wa gy'olaga nga tomanyi wa gy'okoze ki gy'ovudde so ne ku lw'ensonga eyo bo nga ekitongole ekiwali nga ministry ebimu ku bye bakoze bye tulabye nti no nange wano kantwala omukisa okubeebaza kubanga ziri ministry bbiri gye tusinga okusaakeni ministry eya gender ne ministry
1: y'ebyobulamu
0: olwokutaano oluwedde ministry y'ebyobulamu yavaayo n'egamba naffe abakadde tuli nammwe yakola ki yavaayo n'etongoza endabirira oba empeereza ennungamu